natutua. Hoi ara kuta waka tai nui ki uta. Hāputa ko ngā iwi maha. Kāora ko ngā tia pakura e. Kai ngā uri a pakura. Hoki mai ki te whenua.